5 ra xitlhatekela 11 minutes xi muyingisetiwa ku rhandzeka vehi lawa masungunela hi rhandzeke ku hi nghena ndyangwini wa wena hi ndhawu leyi kumekaka ka wena ku va hi ku pangalata hi ndlela ya vunanga aveseli ya ku xamuki loko a ku yehovha wa tolo ni wa namuntlha hi yena a ku cincanga nchumu a ku na lexi kunene hi nga xi vonaka na xihambanyani leswi a nga leswona hi tolo kumbe i khale ka masiku muyingiseti wa ku rhandzeka hina vela leswaku hakunene ri siku la wona ri nga va famba khwatsi nyamuntlha u nga va u tilulamisele leswaku a ta va siku lintshwa a ta va siku la ku hambana ni tolo a ta va siku la ku va u endla hi laha kunene u rhandzaka hi kona leswaku a ku xuva ka wena ni minkunguhato ya wena yi famba hi laha ku lavekaka hi kona hi ta tamisisa na vunanga hi kongoma ka nsimbi ya 5:20 xi nkarhi i nga ta ku tiselaka nongonoko hluvuka Gaza.

0: tindambi tienga tilikutwalana kati nsuna
1: jaya matlivi lawa matingeleta kumati
0: tivikele uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena.
2: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza la malanga 2026-2027 hikwala ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambiswilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti tisikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
3: Eleka 5 ora xi tlhatekela 20 minutu xinkarhi lowu muyingiseti wa ku rhandzeka hi ta va hi ku fikisela nongonoko hluvuka Gaza vuyingiseti byinene.

0: Tani ila ithembiseke ha kona ka lonkari hi rambana ku lori Christina Zimila akuva a tani bulu leli ali yentleke ni titlharita u dawo Rosa Nwamusi na Maria da Gloria mayela nuni lisima la ku yanwisa ntsongwani
1: kambe ila ke sungula ka ni bulu ela u tiva swaku ingave ilili lisima la ku ve ku yanwisiwa nwana hi xipimo xa nhlano 29 nanga nyikiwe na nchumu ximwanyana
2: Alisima lelinga jonziwa hila vanga jonza vanga shwona lomu kati jonzi letinga mahiwa vavonishwa ku aloko antsongwane ahale kuvelekiwa a nyikiwa amafi lawa ku sangula ngopfungu lomu ka ku sukela ka ku loko atswaliwile ati lomu ka xikambe xa ma 48 hora vashonishwa ku amafi lawa ya a ku tika nyana ya ku tshamanyana nga ku ya marela nyana si kumbe marela hi xi changana ninga mavitanisa ku yini maxi ya marela i halandi se vashonishwa ku swifanani ku anyikiwa mpondo anwana lwi kufanani ku anyikiwa vasina hi ku veneni va maonishwa ku amafi lawa ku manga tisa muzimba wa ntsongwane hambu hi lomuka u xhopula yena hi vumundzuku la yena a tiyelela ava amahamunhu ka utomila yena hi maka ya mafulawu hi kuma va maonishwa ku mafulawu manga hinka hinkwaswo mani mati mani maminerali switsongotsongwana leswi swa kuveni swi tiyisa muzimba wa munhu ni wa uxoxi ni umundzuku la ntsongwana se va maonishwa ku imafulawu manga ni lisima hi ntamu hambu loko anga nyikiwi mati lawe hina vavakulu hi phuzaku mati maminerali mavitamina maproteina hinkwaswo swi kona ka mafulawu ya
1: a navela ku ve hi tiva leswaku i swini swi nga humelelaka loko ntsongwana luya a mafulawu yena o kala anga makumanga
3: A mafila wa mani lisima swinene kuma mafila wa ya mani leswi anga ha swibala tambe mani ponti yin'wanyana ya ku prevenira mavabyi ka n'wana lweyi matlhela futhi mafila wa ma swi kota ku kontrolora a makulele ya n'wana lweyi hi wungqondo la yena ni muzimba wa yena a mafilawa n'wana lweyi a ma kumaku mafila se ma nga preparariwa hi ntumbuluko wa woo ma huma ni mavitamina ma huma ni massage minerali ma huma ni maproteyina ma huma ni mati ma huma hinkwaswo leswaku mamani a humesa hi mafilawa leswaku a nyika n'wana leswaku n'wana lweyi omugisa omuvuthela ipraticamente ya dubu la ukulisa n'wana hi matlhelo hinkwawo ka muzimba no xovula yena no ku mprevenira mavabyi entawu a nguzi leyi nga humelelaka loko n'wana a nga yi kumi a nga ma kumi mafula na tshemba ku ya tshuka hi swi vona ka mikama yin'wanyana a makulelo ya n'wana lweyi ma nga ta tsakisa naswona n'wana lweyi a le ka risku la ku poda a kuma mavabyi kwalikeri nkama purke a mafulawa a ma kumawo ka mamani hina vanhu ni maproteyina ni maimmunidad naswona mamani loko a ni nyimba o a ha li mutsongo ku ni mavhasini a ma kumaku ya prevensawu a n'wana loko a ha tswaliwa leswi va ngo immunidad va ngo i masocha swi a huma n'wana luya ko immunidad ya yena masocha ya yena swi le hansi maxi hi mafi lawa ya ma kumaku ka mamani ma humaku ka mamani kwati mamani a ve ni prevensawu ya mavhasini a nga ma kumakuma ya matratamente a nga ma kumakuma a tluleta n'wana ni swoga leswi mamani a gaku ku nga ve mavhirdura ku nga ve maproteyina man'wanyana swin'wanyana swakuga swa ku n'wana luya swi nga ni afero a n'wana luya a ta swi kuma directamente hi mafi lawa ya ka mamani entawa nghozi leyi nga humelelaka ka n'wana luya loko a nga yan'wa hi leswi va n'wana luya a nga ta ve ni protection ya bon a nga ta ve ni immunidad ya bon a ta kuma swa male a ta phuza leti a phuza swin'wana swa ku a swi na ntamu embora leti nano ri tshamisekile li bon manje a li na ntamu ku fana ka mani ka mafila ya makumaka ngopfungopfu loko n'wana a ha li ku velekiwa hi ku hi ni a leswi valiwaka swa ku i alimentasawu i amamentasawu exclusive kusukela ku n'wana loko a ha tswaliwa a te sage mas leswi a nga swi bala tati swa ku n'wana loko a velekiwa ku huma ni letela laha marele van'wanyana va kama letela va li cukumeta manje letele liya li muntu requen protein a ku ri leyi vona ku nyana a marele liya yi vala swaku ku te ni vitamina a entawu a letele liya li kulisa n'wana li prevenira n'wana futhi ka yini ka nasikana na ka mavaku entawu n'wana lani loko a nga kuma fa ya mamani a masiku ya ku sangule swi nga ha swi bala ngopfungopfu pota kuma madiareya anga kuma mahelo wa maleti a mahelo wa leswiyana swinga tshuke tindlela timbirhi maxitambe ni lisima la mafila waya a mafila wa mani lisima pramwana leswi sindzisa swa ngopfungopfu ka ma ka tihoteta ku sangula kusukela ku belekiwa te sage maize nwana garanteriwa a leti lela mafense vanwayani va laha a nyikiwi mati maxa a mafila waya mani mati mani hinkwaswi mani ma protein a tananga ha bala tati entawu a risku leli n'wana a korela kulo loko a nga kumeli leti leliya hi mhaka kwa xiposto tanto makulele a leti lela dukeki n'wana a xurha liya ni ka qophola n'wana futhi lo mi pfunetela ku yehleketa ku pimisa ni uma u munhu la yena lumbiya ni ku kulisa ka n'wana ntawu loko n'wana leti langa likume swa karata ka n'wana ka makulele ka development mental psychological ya n'wana luyana ka kumbaso pa mavangu ntawu swa sindzisa hi ndlela yin'wana ni yin'wana swa n'wana ni un'wana a tswaliwa ka nyikiwa avele
4: va kona va mamani lava tswaliwaka va nga na mafi a n'wana a hanya hi leti la ku xava xana ke
2: swi nga tshuka swi mahe ka swi humelela hi ku swo swi tsatsia leswaku swi ni lisima ku antsongwane a phuza o ayanwa a mafi nga le vele la mamani leswaku a wu mundzuku la yena litava leli nga tava linwa byakalile kumbe swo sweswo hi khuluma hi ku tiyela kumbe u tivi u tlhari hinkwaswo swi la ku se a kumile vaccine leliya hambi ni ku vene a muzimba u kumeka u tiyelile se hi muzimba wa mun'wanyana mun'wanyana swi nga tshuka swi li kona porque hina vanhu hambanela hi wu phakati ka kona i nga masontshwa lawu se ma nga va ma ya kiwile hi vaccine leyi se swi nga humelela mun'wanyana mamani mbuyangwana a kumeka a nga na matshamelo lawumanene maji a yindakolaka nguzi leyi loko hi chuka hi tlhelo la senu la mamani va li ka tidyondzo to leto ti nga dyondziwa a nguzi leyi nga va yi kumeka ka mamani liwa ku karhi loko a nga nyikeli mafi a ni ku a hale ku gama ku twala swa humelela leswaku a kumeka leni marisku ya ku kuma a makankru kumbe ya mavele kumbe ya xivelekelo kumbe laha ka ku loko wa game ku twala a xivelekelo swi nga swi koti ku ve ni hi forma natural xi kumeka swi tlhelela endhawini ya xona hi ku ve ni loko a nga nyikeli mafi lawo ma kombeliwaka ku ve ni a nyika ntsongwana i na so a li rhandzu leliya la ntsongwana wa hale ku twaliwa ni n'wana wa yena li tumbunuka kola a vinkulu leo leli li kumeka kola ka ku mamani wa ku karhi loko a twalile i mafi lawo ma khulumaka hi ntumbunuko wa kona hi nga swi voni maxi ku ni li rhandzu lela mamani ni n'wana li kumekaka hi kola ka mafi lawa se mamani wa ku karhi loko a nga mu nyiki mafi lawa hi ku famba ka wutomi la n'wana ni mamani hi nga tshuka hi nkarhi wun'wanyana hi ku vana lava swoswi a vana lava swoswi enkwantu hi cukumetile a vinkulile antwanani lowu wa ntumbunu waku loko a n'wana a twaliwile a ku yini a nyikiwa mafi lawa ni lomu ya ku twaliwaku a matandza lawo ya ku fambelana ni ku loko hina vavasati hi teka tihweti ve li nakonawo ku nga tshuka ku kumeka a risku o nguzi ya ku ve neni a maovhari ma kumana ni mavagwa ya tixakaxaka hi ku loko a mafi lawo a ntsongwana a nga nyikiwi se hi leswi naswona u ni nga navela ku ve neni ni yengesela ni leswaku a risku nakonawo la ku dzaenvolvhera ma diabete xitipu doxi va swi yayisa swo sweswo ka mabuku lawo ma nga dyondziwa ma nga analizariwa ka tidyondzo toleto va le ku ni risku ya ku ma nga kumeka mavagwa lawa ma diabete ya ku ve ni a ma pankria kumbe pankria hi xichangana ni nga swi hlayisa ku yini swi nga swi koti ku ve neni li tirhisanahaka kunene leswaku a chukela leliya leyi nga li filtrariwa li tshama li famba lomu nga pala li famba kona li ya tala lomu ka ngati a chukela leyi a maphapula a leswi swa mapankria swi nga tirhi hi laha swi lavekaka hi ku loko a mafilawu ma nga tirhisiwanga hi leswi swi hi laha swi lavekaka ha kona
0: hi twile bulu liyelanaka ni ku yan'wisa ntsongo vakokwani hloko mhaka leyi kombisaka lesima la ku va mamani a ya n'wisa n'wana hi mafi ya vele ka ntlhanu wa tihweti ni yin'we ta ku sungula ta vutomi la ntsongwani ka lo nkarhi hi ta kuma mahungu ma vulaka leswaku hambileswi vuyivi la vanhu i nga xikarhatu xifundzankulu Gaza masiku lawa ya ugamo hi leli li kumekaka li pumbeka na ku fananisiwa ni malembe ndzhaku a hi tweni mahungu nana kulori Christina Zimila
1: a uyivi lavano ile litaka na liyesha a xifundza nkulu Gaza hi ku hambana ni malembe lawa madluleke mahungu lawa hi lawa nyikiweke hi nhlari ya munti hi ximu xa xifundza nkulu Gaza ya ximunhu ntsongwani hambi ni matshamela manene Selsa Utui hikwalaho ka vhiki la kulwa ni uyivi la munhu etikweni la hina la Mosambiki na le karhi a vula leswaku eka ntlhanu wa tihweti na yin'we ta ku sungula eka lembe leli li tsutsumaka hi laha ke ku kumiweke a timhangu tinharhu ta uyivi la vanhu i nga vatsongwani lava va yiviweke va ya tikweni la Afrika wa dzonga na va le karhi va tshembisiwa a mintirho Selsa hi loyi a vuleke nakona leswaku hikwalaho ka ku ve Mosambiki ya tirhisana ni tikweni la Afrika wa dzonga eka ku lwa ni mhaka leyi ya ubihi hi laha ke va koteke ku ve va kuma a vatsongwana lava laha se ku endliwaka a mintirho ya ku ve va vuyela emindyangwini ya vona
5: a xifundzankulu Gaza a mhaka ya ku fana ni leyi ha yi vona ya hi vonelela hikwalaho hi nga vula swa ku for example a lembe leli se hi nyimelile ku swa ku yo hweti yo le hi nyimela swa ku ni vatsongwana va nga tekiwa va ya a Joni manje hikwalaho ka mfumo wa Joni ni mfumo wa Sen Mosambiki va twanana se ku fika swa ku tramatira swa ku avana lava ya va tlhelela va vuya a Sen tikweni la ku
1: munyikeli wa hina wa mahungu a tlhamuselile nakona leswaku a timhaka leti hi ku hambanyisa ni malembe lawa madluleke hi leti ti kombisaka a ku yehla hikwalaho ka mintirho leyi a groupu de referencia u nga karhi u yi endla lowu migangeni hambi ni lomu ku taleliwaka hi vanhu hi ku hambanahambana ka vona
5: ni nga mela swa ku ta yehla ku sa henge fani for example ni lembe la 2023 hi nga kuma swa ku hi tlhanganisini nambi ka madzoito kasu ntavula hi kasu leliya hi nga li kuma la nyankusi ku nga tekiwa ka turi bya swivanani swi yisiwa Joni ku va swi ya tirhisiwa ka impreza va nge ka maxina a va montara swikandarinya a va montarela a tifugawu i a va tshama ka matshamelo ya ku tsondzoma hi ntamu i a va kheleliwa ni mali leyi a va nyikiwa yi le mali leyi ya yi tsongwe hi ntamu
1: Selsa Utui a tlhamuselile nakona leswaku a rhambu leli li yiviwaka ngopfu swinene i rhambu la xisati hikuva ka hi lava yiviwaka ku ve va khinyaveziwa hi ku famba a masangu ya nsindzisa ku ve va endla a mintirho ya njangu le ikalaka ingaringani atintanga tavona hambi ni mintirho hi ku hambanahambana ka yona le itaka na itsimba akukula khwatsika vanhu lava va yiviwaka
5: kani mambo ni nga vula swa ku a rhambu leli li taliselaka ku yiviwa for example ka mintirho ya ku fana ni yuli ya ku famba masangu i vavasati manje hi tlhelo la ku leswaku ma mintirho ya ku ni nga vula swa ku for example ku ni ma impreza va ku ya maxina va montaraka swikandarinya va montara tifugawu leti ta madwashboka juma boka yini ku nyiviwa hi ntamu va rhambela xinuna ntawu ala hi nga vala swa ku hi ntsati ka makazu kata la makazwi ya vavasati
1: mukumilirito la Christina Zimila
0: hi ndlela leyi fikile makumu ka un'wani nongoloko hluvuka Gaza laha hi vulavuleke hi lisima la ku va mamani a nyikela mafi ya vele ka ntlhanu wa tihweti ni yin'we ta ku sungula ka vutomi la ntsongwani nakona wu hi tile ni mahungu ma vulavuleke hi ku pumbeka ka timhaka ta wuyivila vanhu xifundzankulu Gaza i nongoloko wu bindzuliweke wu tlhela wu kombisiwa hi mina Gertrude Xinyaveni vuyingisetilinene ka mintirho yi landzaka ka le xitichi
6: Nongoloko
7: Kuvuka Gaza
6: Pensula Instituto de Comunicação Social Entrissano na Rádio Moçambique Emissora Provincial Eka Gaza

ele ka 5 hora jitlatekela 45 minutes jinkari lo moyingisetwa ku rantsaketa ku fikisela nongono ko matimu ya siku boyingiseti dzinene.

Mhaka ya ku rhandza ku khavela ka bolwa I khendlemukile na wa hali mishu loko a tlanga ni van'wani vatsongwani laha va nga ha bela mpupani. Mario Kuluna hi nkarhi lowo a ti vonekelisile hi mpaxwa lowu a nga hali na wona. A ve mun'we ka vabeli va ndhuma swinene va Benfica lomu ka malembe ya 1954 ku ya fika 1955 na 1960 ku ya fika 1970 laha hi makambe mambirhi a nga ve kampiyano ya Europa laha a nga swi kota ku kuma tasa da Europa. Nakona loko a le Mozambique a chiwile vito la mutorotoro hi ndlela leyi a nga ha bela hi yona lomu ka miganga yena a tsutsuma ku fana ni hanchi kumbe caterpillar. Loko a kumekile Portugal, Mario Kuluna a chiwile hi vito la Monstro Sagrado ndlela leyi a nga ha vitaniwa hi yona lomu ka mintirho ya wukuli la mahungu. Ka swiendlo swakwe, Mario Kuluna a ve murhangeli wa nhlangano wa mintlangano ya bolo hi nga Federação Moçambicana de Futebol. Loko na a nga se na hlawuliwa, a ve murhangeli wa muti wu nga ha dyondzisa hi ku khavela ka bolwa mugangeni wa Namahasha, laha a nga kuma seketelo hi xuma xi nga huma a FIFA. Mario Esteves Kuluna a luzile vutomi hi 25 ka Fevereiro wa lembe la 2014 mutini wukulu wa Udahu, la vanhu va ku karhatiwa hi mavabyi ya timbilu hikwala ka ku veni a xanisiwa hi maphaphu. Loko a ko hanya, Mario Esteves Kuluna a ta hlanganyisa 91 wa malembe ya ku velekiwa.

Kurhula Mwengiseti ku va hi ku fikisela mahungu hi Emisoro Provincial ya Gaza hi nkarhi lowu mahlayiwaka a Belarmina Nyantumbu. Murhangeli wa tiko Daniel Chap a seketela swa ku varhangeli va miganga va fanela ku va ni ntikelo swinene ka ku phalalisa kurhula matshamela manene ni ku hluvukisa miganga va yi rhangelaka. Daniel Chap a vula ku hikuva va nga kusuhi swinene ni xitshungu va fanela a ku va va rhangela makungu ya ku hlamula swivilelo swa xitshungu hambi ni ku yantswisa matshamela manene migangeni. Murhangeli wa tiko a tlhamuxela ku varhangeli va miganga hi vona va fanelaka ku vonelela ni ku vekisa ta vhikele ni ku tenga hambi ni ku lwisana ni vudyamba ni migangeni. Daniel Chap a vulele marito lawa wa vunharhu lweyi doropeni la ka Maputsu ku pfuleni ka nhlengeletano ya ku sangula ya varhangeli va miganga hinkwayo ya tiko. Nhlangano Peace Park Foundation hi lowu wu nga ta pfuna hi xipimo xa 20 million wa madolari ya ximerika a nga ku tlula 1.5 million wa timetikali ku va ku ta fambisiwa makungu ya ku hambanahambana ya ku hluvukisa tindhawu ta ku hlayiseka tikweni. Vuseketeli leli li ta endleka nakona eka swithandelo swa Banyini, Limpopo, xifundzankulu Gaza ni Zinavi xifundzankulu Nyambani hambeni ka Maputsu. Mahungu mavuliwa hi mukombisi wa nhlangano Peace Park Foundation hi xiyimo xa tiko Bartolomeo Soto. Bartolomeo Soto a vula ku xipfuno xi nga ta nyikeriwa ka lembe hi nga ka lona xi engetela hi xipimo xa ku tlula 5 million wa madolari ya ximerika loko ku cuvukiwa nkarhi wa ku fana ka lembe li nga hundza hikuva ku nyikeriwile xipimo xa 19 million. Soto a tivisi nakona swa ku xipfuno xi nga ta nyikeriwa hi nhlangano Peace Park Foundation ku fambeni ka lembe kasi xi ta kongomisiwa ka vuyakela switirho swa ku yamukela vavoneleli ni van'wani vatirhi hambi ni ku engetela swiharhi eka swithandelo. Holodwe ya ta ntirho le hanyo ni matshamela manene a vula ku tidyondzo ta ku yelana ni ku tiva mikhandlu ti nyika matimba bindzu hambi ni ku tikota. Tani ku vula ka Ivete Alani a swivileleki ntsena ku dyondza kambe swa laveka ku tiva leswi munhu a dyondzelaka swona ni leswi a lavaka ku tiva swona evuton'wini byakwe. Ivete Alani a tlhamuxela ku vavasati va karhi va tinyiketela ngopfu eka tidyondzo ni ku tlhavukanyisiwa kambe va ha kumeka kule ni mikhandlo ya ku va va kuma mintirho ni ku va va vhikeliwa. Holobye ya wansati le hanyo ni matshamela manene a vulele marito lawa tolo doropeni la ka Maputsu ku pfuleni ka nhlengeletano ya vumune yi chiwaka wansati ni xuma. Xifundzankulu Sofala ku voneka mavabyi ya xitshinani eka swifundza swa Khaya ni Marumeu lomu se ku kumiweke 5 wa 14 ni 5 wa vanhu ni wun'we na vaxanisiwa hi mavabyi lawa kambe nambi swilitano a ku si na voneka munhu ni wun'we loyi a nga va ka a luzile vutomi. Mahungu mativisiwi wa vunharhu lweyi doropeni la Beira hi munyikeli wa mahungu wa nhlengeletano ya vuntlhanu na muni ya mitirho ya ku kombisa mfumo wa ntsindza xifundzankulu Sofala. Hassan Abdalla a tlhamuxela ku 10 wa vanhu ni 5 na 3 hi lava va nga baxarile eka swibedhlele swa swifundza leswi nakona mavabyi lawa ma kumeka eka vatsongwani va nga ni ku ya fika 4 wa malembe na hi ntalo wa vona ali varhambu la xisati. Hassani Adam a vula ku se ku vekisiwile tindlela ta ku va ku vhikeliwa ku phalala ka mavabyi lawa. Nkosikazi wa murhangeli wa tiko Geta Chapu nyamuntlha a fambisa mintirho ya ku pfula ku kulungela eka vhiki la ku yan'wisa langa leswi chiwaka aleitamento materno. Ntirho lowu

0: mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi
1: kundzu leti ndhambi kambe a wu basisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na wu nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: ti vhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.

nzita kensa hosi hi masiku hinkwawo nzita vula hi ritule le kule leswaku hosi khani mambo hi ku sa wena ndzi katekiseke muyingiseti wa ku rhandzeka hi navela leswaku hakunene un'wana na un'wana ka lowu nkarhi lowu ma kumekaka kona a nga va swi kota ku vula marito lawa hi navela ku va u nga va ni siku la ku tala hi mathomo na makateko siku la ntsako ngopfu swinene siku la ku hlula hi navela leswaku bindzu la wena nkarhi lowu li nga va li famba hi tindlela tinene wena u kumekaka u ri ku endzeni hi navela leswaku hakunene u nga va u famba hi tindlela tinene ka riendzo la wena u ya wa fika lomu u fikaka kona kumbe kongomaka kona hi ndlela leyinene hi tsundzuxaka lava kunene nkarhi lowu va tleketlaka vanhu lava va yaka tindhawu ta ku hambanahambana leswaku va vileleka swa vileleka ku va va xixima ta mafambela xitaratwini va hlonipha mafambela xitaratwini va tsundzuka leswaku xitaratwini a va fambi va ri voxe va famba va hlanganile van'wani va famba hi mimovha ku fana na vona van'wani va famba hi mikondzo ku fana na hina haleno kuni va kula ku tsemakanya kuni lava ngo longoloka hi xitaratu xitano swi na lisima ku va hi xiximana la xitaratwini ndleleni ya ku va hi fikela timhangu ta ku chayisiwa kumbe ku chayisana hi mimovha wena u kumekaka ka bindzu la wena u nga kotlwi leswaku a xi hundla xi le ka ku tinyiketela ni ku basisa lana u xavisaka kona swilo swa wena kasi ku va hi ta kota ku xava hi tsakile 8:23

8 horas na 52 minutos, já pouco pela manhã que se tem como uma cansimbia 9 horas, na que temos com o Carlo le caia, cari, vindla, vindla, que é culula, misela, batzongo, anla, vacungari, calita, bachela, caia, kuwa, vacungo, mascolo, e nem caro, kuwa, kune, nevalo, la misela, e vá, funa, kuchuvu, kama, tamela, ia, chupani, chavana, chata, jonzo, vangwani, se, chinan, chaka, vangava, vacutu, kuchanja, tolo, unga, atsoko, ganyanya, nankama, se, kuna, jump, unga, chanja, njota, xa, ene, kalai, nika, jambo, rita, o, mango, fungo, fu ahembe kusa asaya ni buluku ingi shwa haza manyana kutsamisek shwa hako manyana kambeke abanchi shwa labaka kuwa kunendo kunga na rungwani uri gubuta nyana utako utako banzongo nafika shkule na sasikile abasile shuti kumbali shwa kwa auma ile muntini uchukisa na kona switirhisiwa yena swa tadyondzo, mabuku, mapaxta, lomu a vekaka kona mabuku, matshamela ya kona. Hambi ko ku vutisa kasi ni ku mpfuna ku endla a mintirho leyi kunene tshembaka leswaku tolo a vuyi na yona hi le xikolweni hikusa swi saseki ku va ntsongwani a fumuka kumbe a tlhelela xikolweni a nga endlanga tepese. Vadyondzisi swi va kwatisa ngopfu swinene nakona hamba nga loko kwatisa vadyondzisi i ndlela yo kala yi nga lulamanga hikusa ntsongwana a fanela ku va a tinyiketela hi entelelo eka tidyondzo hi na vaveleki hi fanela ku va hi va pfunisela kumbe ku va seketela.

Mayingisetiko ri lakove ku fikisela mahungu ya mixo. Murhangeri wa tiko Daniel Chapo a seketela swa ku varhangeri va miganga va fanela ku va ni ntikelo ka ku phalalisa kurhula matshamela manene ni ku hluvukisa miganga va hi rhangelaka. Daniel Chapo a vula hi ku va kunene varhangeri lava va kumekaka va le kusuhi swinene ni xitshungu na va fanela ku rhangela makungu ya ku hlamula swivilelo swa xitshungu ni ku yantswisa matshamela manene. Murhangeri wa tiko a tlhamuxela ku varhangeri va miganga hi vona va fanelaka ku vonelela ni ku vekisa ata vhikeli ni ku tenga ni ku lwisana ni vudyambani migangeni. Daniel Chapo a vulile marito lawa wa vunharhu lweyi doropeni la ka Maputsu ku pfuleni ka nhlengeletano ya ku sungula ya varhangeri va miganga hinkwayo ya tiko. Nhlangano Peace Park Foundation hi lowu u nga ta pfuna hi xipimo xa 20 miliyoni wa madolari ya ximerika a nga ku tlula 1.5 miliyoni wa timetikali ku va ku ta fambisiwa makungu ya ku hambanahambana ya ku hluvukisa tindhawu ta ku hlayiseka tikweni. Vuseketeli leli li ta endleka nakona eka switandzhelo swa Bangeni ni Limpopo xifundzankulu Gaza ni ka xitandzhelo xa Zinavi xifundzankulu Maputo hambe ni ka xitandzhelo xa ka Maputo. Mahungu ma vuliwa hi mukombisi wa nhlangano Peace Park Foundation hi xinyimo xa tiko Bartolomeo Soto. Bartolomeo Soto a vula ku xipfuno xi nga ta nyikeliwa hi ka lembe i nga ka lona xi ta engeteleka hi xipimo xa ku tlula 5 miliyoni wa madolari ya ximerika loko ku chuvukiwa nkarhi wa ku fana ka lembe ni nga hundza hikuva ku nyikeliweke xipimo xa 19 miliyoni wa madolari ya ximerika. Soto a tivisile nakona swa ku xipfuno xi nga ta nyikeliwa hi nhlangano Peace Park Foundation ku fambeni ka lembe xi ta kongomisiwa eka vuyaki la switirho swa ku yamukela vavoneleli ni van'wani vatirhi hambi ni ku engetela swiharhi eka switandzhelo. Holobye ya ta ntirho lihanyo ni matshamela manene tikweni a vula ku tidyondzo ta ku yelana ni ku tiva mikhandlo ti nyika matimba a bindzu hambe ni mukhandlo wa ku va munhu a tikota. Tani ku vula ka Ivete Alani a swi vileleki ntsena ku dyondza kambe swa laveka ku tiva leswi munhu a dyondzelaka swona ni leswi a lavaka ku tiva swona vuton'wini byakwe. Ivete Alani a tlhamuxela ku vavasati va karhi va tinyiketelaka tidyondzo ni ku hluvukanyisa kasi vavasati va karhi va tinyiketelaka tidyondzo hambe ni ku tlhavukanyisiwa kambe va ha kumeka kule ni mukhandlo wa ku va va kuma mintirho. Holobye ya wansati lihanyo ni matshamela manene a vulele marito lawa tolo doropeni la ka Maputsu ku pfuleni ka nhlengeletano ya vumune yi chuwaka wansati ni xuma. Xifundzankulu Sofala.

14 horas 28 minutos, Rajim Sabiki makon gadro pada chai chai chilongo lokani na uhilomba kunzebe. Ali faki wanga chilongo lokani na tumwana wa provincia na pula. Kiyambi mkasa kuneni hiwia heita na badi jahadia dantamu. Na we masango. Acha we, ningani lisimani chihanya. Situ kasa kuneni nistula chidemani. Mkwa kwa hanya kama fewa taka rata tanameni. Nachane ka kula ko sasa lapisa mbino ko hambilo ko chivela ka mwana na kasana kunena thanga ngudila ako msatu mafuma anemela setina maisa kuchana kula ko dintini ketetela nikuthemba kutotsona hlula.

Sirulushama mani kwamba fili dupovu mwenena mwa provinsi ya Gaza. Waka malembe msananga sengela kamlango loko nangala kaya di binduda radio msambika kupalu chani kuninga ndisima vayembele ilivamu wadi chikone. Eni kinzero shkwarenta minuti ngtiru wachitichi angalsala uchenje ni mwabulu chile tena bimwa dzasesh kuwa hitakalia ni kukuma mtizantena nasional ya manama hungu malumba kumitikari ya nyas heko kawazina. Tlamusela ka mhetu wa mbiluwa mena kuncha njinga humelele kumbani anu ntamele achivula vula nkata.

15:58 ke setwa Radio Msambiki ti endile hiko ngomadi tikonika Africa du Sul ya kumula mitumu ya dihora na dia Zahara ai siti ko haka malwat kambe uchenje wa ko mitumu nga wailo ndai sala kasi longolo kali nato ila tala mbuma dza sesa ora shikwa kongoma mtsinda ntena national ya mana mahungu malimba kuditambudia da nyansi. Ubasa manzani ngutani sa utome unene ndambi siyiphindile kambe tawubasisi ahihi saba manzani ngumati ni sepo loko uchila kuja loko uchiwa ngunsokoni niloko dingoletete nzambwa tivikele awini moya wawena kamalwati.

0: a ri lela va ya matini para ku ya vona ku va samba matini muhulu ma xinkuma ku i di manana manana kha ku dziwa khe ningu wu hi wu khale wa wunene wa ku ebela esamba a huma a samane ka ni mhangu ngukuma heto xikarato ichi chi ahumuwaka lidoropa datu da enyambano ku va siyengisi siya lesihisi siyaku mu hi ximahetela mapalexa para ku timhangu to nga tiya ti si humeleli ta ku vanana nompode va chiya para ya voka i va chitsula hambi va dini vanhu va hombe ku la ku kambe va chi aproximara ka into yula akuhu hi womba nguva sensapi ni mamanya ni maintidadi mama ni kaku machipraya para ku wonelela vanhu vava va chiya wotisa wu khale wa wunene wa ku vebela va samba va huma va sina maproblema maxi chitshungu chathu cha maneka chichi landzeleli kwali si layelelo siya hi sisiyaku ka vona ni vona vanhu va hombe kambe va maha ku va bela mapraya muwa va di levile etu kambe khati laveki ku bela mapraya va di mukatikopo vona va ya dota kambe ti sihaka kambe hamaneka hi chibabata navo ku kula ku na vasindzi ku bela matini va yengisela timhaka tiya ti haxiwaku muka matelevizaun ta ku womba ku mangwana temperatura yi khalisili ku cani ta dingana ku va bela matini va si bele matini i va chibela matini kambe kula ku va wona dibembe nguhi nkama wa wunene wa ku bela hi chihuma hi simanani ni mhangu huwa tambe ti chikombeleka ku u bela matini u chi tidziva ku mhangu yo karhi hi xikarhi xi ku humelela njicani chini fanelaku kumaha makunu chigondocho ka vathu muvaka lidoropa datu da enyambani cha kenelela ku into ebela matini a chitidziva ku sambela a khene a aninita ngukale ni chikari ni chidota tinjanji ni vatati vangu ni kuledi matini na tidziva hinkwani hinga tone titi lavekaku eti tilavekaku kula ku achibela matini adini mabilidadi ya kutidziva ku nadara ku chihumelela mhangu yo kara chitidziva khene njicani chini fanelaku kumaha para ni chihuma kusa humelela timhangu echi chikarati chikuva muka tidoropa datu maxi sensapi nyambano wahu ditsiku ni tsiku gondisa simama ku gondisela ku vathu vava vaza va chitin'ola kwadi ti wombwaku nguva sensapi para ku kusi humeleli timhangu to fana ni tiya
1: nguva hi mapuraya ma ku ni mperigu ya hombe kuri ku nguzi mu maprovinsi yatu nyambano
0: i amuwa provinsi ye nyambane baba tidi ngu praya ditofu praya inyana mashishi mapraya amambiri nkuma hamadoropa kono kuya hombe nguona makumana kaku madini chikaratu cha hombe ngutu
1: masiku amanga va machipinda mbotida kama kumhaka kuveka masinalizasaun kakumunga kurumbula tokhalo praya inya mashishi nikona mwa tofu doropana kanyambani kuna ninguziwa nguti hiti munga wamuchimaha ina kungadi kuchisimama chikaratu chako takuveni kukuthaviselwa sikombekiso satinguzi ikumaperi sinachitipirigu
0: i masinali ya maveketelwaku mapraya ma maneka ku man'wanyana machimaneka machithaviselwa ngu vathu vava va yaku mapraya maxi etyo ti si laveki nguku masinali yani masinali ma kombekisaku ka into ihi ni ihi a relelaku ku ya praya a chi ti wona ku kheni sinaliyi yi womba ku laha aha ku ni perigu nompode ni xibela sinali yi womba ku aha a sinka laveka ku ni xibela ni bela a tehayini ka kona xa chikaratu cha maneka ku into a nga into a la ku landzelelangusana para ku n'wi gela ku et u nga mahi nguku chithavisa et ku tave ku nave ku dini perigu ya home ngutu matini xima xi ku dini masinali yani ja é fácil para into a chi identificare to khene aha ku ni perigo aha ku lulamide para ku a chi bela a chi samba sina ma problem
1: ngo into momo kuna u muthumisa nako ni vale va maphoyisa va police fluvial la custre
0: into mu hi kuna u ni va police la custre fluvial mu enyambane hambi ni mamanya ni ma associação ma ku huma praia i maneka ku di designarilwe a nthumu wa ku vathu vava va chiumbana kasi va maha nthumu wa wumweyo hambi ku into ni into entidad ni entidad yi ni nthumu wa yona maxi vathu vava va thuma encoordenação para ku totshi ti mahekaku praya ti humelela ka ndzila yenene ku sina chikaratiso
2: atitiyela na khumbumela ngoku wa vanana miveni mhaka yimoya ya mwanana wa kasangalo za utumi kumbumela matini ta yembi mu incani cha vavelekini va onelele va vanana va fanela ku va vemaha ka ku wa vanana va va sitshangani phangu yiya kumbe yi hutanga yiya a ni mveleki ni fanela ku ni yona ku va yiya tanga se ya dala ku va ni nga muleka mwanana a tsula matini a di eka
0: i nthumu wu laveka ku kumahangu vaveleki nguku vasimana vasimama valayelela vanana vawa ku hinga vaveleki basa hambi ku machikolo ano mu vagondra ku kona ko tshama vatsibulaku vachimanana na into a hombe silayelelo siya salaveka ku gondisa mwanana ta ku mwanana na umpodi chitsula woka praya na umpodi chitsula woka praya ngujani nguku umwanana uchihoka praya kunanga udziva ukhali wa kuya samba uchihuma usina perigo enta untalaveka ku kama ni kama udini into a hombe kwa achi akwa akompanyara atsula nawe praya muchabe la mothe matino no into a hombe muhuma ngukuomba ngu my daddy vakona athu hitinjira mario daddy athu ngu ma 81 para frente majambi singeto 81 para frente tala veka kambuku adi hutate adu himami kani imano la kuya praia masikota kutsuka ku muchi mothe au manana ni tiyo kanini tati kanini mama mutsula mothe para hengwa ku akwanga mahadzo 81 uchikau a jata kombeleka kuni chinleka enke itsula praia khatela veke kula ku hambe dini dzoito di hukona hao achoma ha kompanyia mutsula praia kasima kota kuonela ku hambe dini thwa hombe ta khati tumeleke kwadi ku into a hombe yankhelela achibela praia adini into ichugu nguku maonelelana tia nitileta ku into moyi ekhala no poda achituona majamu de vambili ta vevukisa kuti mangu timanyani timaneka dichi minimizareka
2: Katitilina kuni mwa primeru shitoko jumama ititi. Incha niche fanda kwa himaha loko hicho nantu chibobo mela matini. Incha niche fanda kwa himaha nitie hisifanda kwa himaha kwa hivu nantuwa.
0: Intu achibobo mela matini ani masinali yawa ma apresentara kukuona ku intu yu wa mbobo mela matini. Achibobo mela matini intu wa maneka ku asina a respiração. Nguku angamola a pata ku respiração unamona ku ene khananga tikota ne ku achikene yo we sokoro nguku mati mabedi machimvala mulika ma viage respiratório unamona nguku achiguleta mawoko yakwe para ku akhenoza makupeka mati para ku ngola achikene otia kule ambombomela ku matini ja chituhumelela tonga yeto takombeleka ku awu ukuhahanzu umonako u gritara sokoro uligara para emergência emergência ya 84 51 56 603 udini ni ngoti hafuhi yaku uchintsotsela muhakuho achikota kungola ngutile talaveka kudini boya kani inchani chaku uchitsotsa matini khachina mberi khachia hahatsi manje china maneka chichitsibelela chitimwe ngotona tinga bonho ku achikota kungola achile unga rinzela chile anakota kukudoto kudoto uchimpushara pushara achihuma hahanzi ja udini habilidadi ya kutikota kuna dara podi uchibela matini udini habilidadi puri usina habilidadi anauna hoka niya uvirara vita makanditona titilavekako ititilavekako kuya sokorera intulu uhuma na hahanzi uchitakota ku uchi udini kotidu kuhumesa hahanzi majitotse tukula ku uchi mahelela udidani disokori ya kutaita kuvunetela uchinkota kuhumesa hahanzi uchimbe akahahatsi unamana ku intulu arishpirara nukwanga rishpirara ja asirishpirara takombeleka ku uchimaha ma primeiros socorros haka intiulea para kuona ku wawu ya uya achi respirara ngoku uchimveka achi rwama hahatsi u hawa ka keji ya ku uchimweleta nsungu simama kuya chitimwi uchikota kumaha respiração para kuona ku wahumesa mati ala maku ku respirara normalmente ngutiti tilaveka ku machitotsiti kula kumaha uchitidziva kukha uni habilidade ya ku unatiko kuti majija usitikoti kuti maha gritara sokoro uchilava eso sakufultuara matini uchinrinzela intiwa para kuona kuwangola kota kutiaka soni
2: yihu mitumu ya sensa pata kwa chilonde taka iambi mkuwa apeka nzeveji tsungu bahangiliti kukua wazawa kutivikela kama kaya kubobo mela matini lisanili ya litsungete lako
0: ni chikombela kuchi ripitira kanapa hunga ketela nkona
2: Ejela kudzato yi humithumu kombe mahuma kampanya meta kumichima mahaka iya mekuwa mebulisana nimvapi yangu tungutu kwa wazwa kutivikela kati pango takubopomela matini kalisani lile litsingetelako
0: Ithumu wahu ndisekunde tsiku mahaka kungu sensa pinyambani waku wa mapalestra ya dari ku mapalestara lawa madarwa masikolani kutsikolani hadzi okhenwa vafana vavangi vapala masikolani hambene vaminini vapala hasikolani vatutuma kungona kumbe havachihuma sedu vamwana vakhuka kuchikolani vaya mapraya vamwana vadintini vatutuma vele kuona vaya praya ndao mama heka mapalestara wo musikolani muwa mama heka mapalestara iwa mama ma mercado maprasa kotsi muku kuni vatu vamanaka ko vachitala taleka hambi mashititwisau kuni kipa yidara kuma palestra wawa para kugondisa chitsungu chatu chaku kutivikela kata kumbombomela ni timwanyani kambe titihumelelako muka didoropa datu dai nyambani
2: 16 horas 30 minutos em setor Gaza, nem Yambani, nunca se conta com o Sangela, cá de Bulu, dia da Toca de Tamdane, em Hansa, Omba, com o Mitumita, com o Chilondo da província em Yambani, nunca se sabe, cá de Tela na Cunico, Vica, Pango da Cobo, Melamatini, Cambio, Mel Sanit, Sungetaco, Onga, Hilava Tela, cá no Moro, Keno Gaza, 87-00-51-333.
1: Até em Yambani, 86-93-86-39-9. 86-93-86-39-9 Ribulani Edida Zandamela, encumbiquisse o Serviço Nacional de Salvação Pública Sensaf, va Bombeiro, Amua Inhambane. Richard Zandakovino Corriva Hidina Nivambe, Nevats, Rua Gaza, Nuva Nakambe, Cachuachicate, Ribuaco, Rochibuata, Cavasungava de Hokidish Tichine, Mungava Passimo Chibuabuata, Ne Edida Zandamela, Seno Inhambane, go to Sage, 93-86-39-9 Ribula Gumitumo Yogujima, Hakasu. Nukuku hungu tuati makata kubobo mela batu mua matini mua tipraya mua magovani hambini mua vanyadime kama dembe wama kama chipinda ziza zandamela bubati denguti makata kuwa sensape asisu ngaba ditsangani side sotsi sikani kisusa provinsi ya tuwe Nyambani mudo kwa wani madelegasangu kasikani kisusokare kachua chikati mupola mukatitochane
0: I sensape Nyambani kadivala ka hotela wahu achisimamisa para ku amue Nyambani wotsi ma district mamaneka mitumu ya sensapi ichikari ichituma kanzi kweneta maji apala hanzilane ya ku ana ineti ku wotsi ma district mamaneka madini mitumu ya sensapi
1: nguya ma district masunga madani sensapi ya Nyambani
0: I amue Nyambani hibabata ngu kisiku kungazavala ja ya humitumu ya sensapi Ibobata nguma shishi ya humitumu ya sensapi. Ibobata nguma singa ya humitumu ya sensapi. Madistrito yao ya mararu nguona makuni mitumu ya sensapi. Majituma 24 sobre 24. Ja ya huu distrito ya vilankulus kanzu kufiksari wa ben sensapi maji. Ja informari di ma... Ekipa ya kupara ichimaneka ichituma vilankulus ni inyarime. Imamwanya na madistritu angade hanzila sensapi ya kuona kuwaveketela maikipa yawa para kusensapi amaneka di huka wotsi madistritu.
1: Incha ntikelelako, masochu wakona wakelelako, mwendo malungelu wakona wakelelako, kuni kukosi sikani kusunu kuwa kuna ni sensapi.
0: Ninga umbisa kutotsi tinga didi chikenelela. Imaji sensapi apala hanzila katona takuti maneka ku masochwa ni malungele ya kona maneka ku vadihumu kama distritu wao afanekela kuvuna chitsungu chatu para ku takubiha tisihumilile.
1: Ona masochwa sensapi materna rohai.
0: Masochwa sensapi materna roa michikumeka shikrisau hawa komando provincial da PRM ngwana imu hako shikrisau. Viku kawaya matalani, vachaku kangu matalani, vadihiti
1: kwa matalani. Kutuna adida, nawe shamu kelengi seti, mwayora kubwati mtumara msambika. Halo, diswide? Engisi watu diswide? Engisi watu msambiki diswide? Kazu ngabadi upopadi. Ushubwata toko chane hana adida, hichiru zeta.
0: Jima hawa shikrisamu komandu provincial da PRM, baji kukangu hawa para kuya matalani, baji ya formaru wa matalani, wikuita kukiku wangu matalani, wanusale sianari wa java ya komandu nasional savasamu publika Maputo, para baji ya manaformasamu ya wabumbiru. Ngutiti mahisa kutona.
1: Aniku kwangu, sisi mbeni sikaratu mkunaswa, anima sochwa kufikela sikaratu. Sikaratu mkunaswa enjerale.
0: Chikaratu sihe kunaso amua kadi doropa datu da inyambani chakuketa mesmo i dzafihe kunayo ne chitsungu chatu kuchiengisa silaele Lucia wa bombero vasi yako vachimahetala mapalestra yako vathu vativikelela kata kumbomba mela matini katita midilu masidentu tosi titihumelelako chaumbidi nguku sesapiu achihuma para kumaha mapalestra yao riwamba talvez ngumuka ma incêndio ya uma recomendações já mas yaku ya kuva dingana kushava ma extintor achi extintor chichi tumiswa ku uchiwana nyana i shamanyana yo kare kaningu ka stesor kanika tomada kaningu hai ula ku ngola ndilo kani uteka extintor chili uchichi tumisa para kutimelela ndilo ule ya usinzi ku alastrara uchimaha wa hombe i itzafi yona uye kunayo porque importante, é muito importante que o meu escritor me tenha quatro, qualquer o calo, o chitumanto muaco, o de nistintor tia para chitu vikelela casa o birra. Também, ini desafio, manhã, iti ngumaka ya marua ya tumua kadi doropa da inyambani hitumi sana ni maintidad jilawa ya inyambani para ku kotsumu kumahe wako mapalestra para kuchitulwa mazona ya mabairu para vivenda kumaneka kukuchitulwa marua ya manene ya kudinga na kumimofa ya tu ya maemergencia ipinda ya mahami tumua yona isina maproblema ya kukata kakupinda cha mahami tumu tambe hinabu batangu ma abastecimento ya mato munga de doropa datu da nyambani muka mikami yao ya tunguku uchikuka kami yao para kuyatimela ndilo uchi aheta mato muka tanki wa mova uli hini chikaratu cha hombe ngula ku hichi uya ngu ni hikuhu hichi ya kombela ireportu para kuona kuhatata kami yao watu hisina sesu uya hitali gara mangera uwa tornera mishu para kuona ku kami yao watu wama neka udini mamanya ni mato para kutula uchi atimela indilu ni kugoheka kusa kugoheka echu chikaratu cha hombe porque indilu kawunanga hie mela indilu uchisa uchi keta kuhia woketa kuhia ja mova watu uchi pela matiale para kuyo tala manya ni mati echi chikaratu cha hombe nguku himaneka hichi kandi zitu nga umbisa kuchane chitsungu chatu kachi persebero ku inchane chichi maheka kumuka kakava bumbiru porque mati kama kali mule kakamiao mati mapela uchitimela di mapela mati shema chipela mati kula kutula uchala mawanyana shema amuhila wako kona mati kakuna facilidade yako amati ngu ma 5 minutos kamiao utala janguyo na difficulta di kunai machitansa patumi sana no municipio mwa kandi doropa datu ni ma entidades distrital para kuona ku katulwa makhalo ya manene ya kumati mameneka machi tata kamiao kusinzi kuteka nkama wa wungi
1: nkuleka kama
2: tatu pako
1: Miranda
2: natsemele huya kheno katelana kone kubombela machine mama Edith inavela kwa hedziva katelana kone vadoti hambe vanyane va mabot va mini kubulisana navo vata vachiningwa uthari watelana kone kutumisa makuleti salvavida kwa vadzi vako vativikela loko chitwa kuhumela mhaka iya kwa babombela matini.
0: Eu entumo aku kawiemi hitumisana nao vakudota ni vavo va mabarku principalmente ku atitilaveka ku uchi teka vathu vo mukati katingalava para vacha traversara para imwenyani marge va marinyero vathu he vagondisa titaku kula ku mudara mapalestra avo vakumukati barku takumuchi vagwela ku perigo yokari chikari chihumelela makuleti yo para muchi ambala wobela woyambala kuleti salvavida wobela chambala kuleti salvavida majama neka hedini chikaratu cha hombe nguku kahiti koti ku ve chi gondisi echi hichileka kunika vona vachiti kota kuve vati maha taku itwa beda mana salvavida yambala beda mana salvavida yambala vona vo verela kukani ichi humelela peri ngona vanto tindeta salvavida leyo ichi yachi yambala enkwanto ngatona tilaveka kukula kuchi viajara udini kuleti salvavida para kuichiti vikelela tokare lo kuchi chikare tichi humelela tafana ni vona vandema vati vadota kusihaka na vona shtrusa nguyona ya imweyo porque o dimatini cha chalisima cha kuchinga ku protegera ku usimana nti mango tatingu yona salva vida manje idzafih ngana ya ku hichi continuar hichi sensibilizara ba marinyero vathu vadoti vasihaka para kuchilalela chiya vachichiteka vatsibilanga chona ku e para ku salvara utomo wa vona mbini ku salvara governo wathu wa muwa provincia ya Inyambani.
2: sesa pana uma kungwa kwa aengetela va nadadori salva vida fumvugombongo va salvadores kwa va vunetela ni kwa vathumisana ni va angiditiku amua mapara kwa kupumba maka ya kubombela matini ka mbimo ya lisa litsungetelako
0: i programa eyu ya hu ya thumisana ku atitilaveka ku nguku va bombero votsa maneka vadi vadi ni forma sangu ya ku tsibelelana ni mali ya na kumbambelana ka mati matini i maformasao e mama ne ka machika ri mama heka i mama heka komando nacional maputo ngono mama heka ko maformasao e machitambe hidi humua mwe nyambani mama ngeno maformasao mama heka ko ahawa en coordinação com polícia la kusha fulvia ya PRM muka de dropa datu da nyambani
1: jangutseno ka si musitumisa ku kusarvarara vathu muna ni ngalava ya maemergence au mandu masa kuchana kungati kuchuona kata kukubwa kede intu matini muma masa kuchana
0: i kuchihumelela taku mbomba melaka intu matini mkona ngu tini nga wombo kane hitumi sana e koordinasa unu mamanya na mainti dadi i kuchihumelela taku mbomba mela matini kuchilava kadi barku sensape entrare en koordinasa unu kola kustra furviari ni administração marítima para ku hichi manangala vayiwa ya ku hichi salvara intiua o mais rápido possível.
1: Mas se kwa kuwa kuchibomela vathu hatalasala ku report hawa rad Mosambique ni vamba yane tita kukapinda masiku hambe mambidi mararu kumuchinga chivalava vathu vawa muva pwata mukola kakuveni ko mutsukula timahungu chantia
0: i taku achimbomela into echilaveka u achilawa ntiwa asi manu hinga ku otsukulwa khatsukulu manje kuma hankama ed reportedi ka wotsi ma marja ma praia muka de dodoro padatu da nyambani porque into anga mbombomela hawa matini hawa egwita ntiwa achindindwa ngumati para mamanyani ma marja já tichi maheka edu taku ma 2 3 4 dia achilawa asi maniki ntiwa kandu o tsukula ta kutsukula kuta zha khati mahe unada dia ho ekipa itsula ku ichi mahama ma maronda frequentemente para kuona ku intiwa wa humelela no ku khahumelela achi ni coordina sound mamanya ni mapraya mamanya ni mapontu tampe para kuona ku wa humelela ka tila dia di nga ka vona niya one kutsukula ka hombe kutsukula ku thumusha u dimahikide u chipelelwa mashu sinzi ku pelelwa nthumu kha kuna ku humula
1: aniko kumwamu wa provinsa ya Tunyambane hambeni kona Gaza kuwa edika kuendelwa ngutu nguva turista kuwa endi vathu muthumisa na sakuchana kungati vachibwaka muwako kuhoka kamuwa malanga ngutu ona ma December yawo vachihoka vapfumba vavapya muthumisa na sakuchana nawo kasekuno koma wachamusera ngutu ngutsana kukalidime ngoko kutaraka wana wabwata chingiza
0: i vachihoka uchihoka nkama ewa va turista kuni programa yi imaheka kuka sesapi ya proteção de banhista. I proteção de banhista imahe iwa nkama nkama muka mapraia nguma ikipa wa manga ya veke telo wa mapraia. Ku watu wa waonelela chitsunguchia. Chilava kukuya apraia. Basinzi kubela matini. Kuni palestra yukari imahe waku ka watu wa waturista para kubachibela bachitidziva kukona ba mahisa kuchani kubasimanani nitimangu mumapraia. Didimi hinga problem heko hinga hotseni heka hikumbatidziva kubobata chingiza kune ni yule atidziva kubobata chingiza ngena mahako interpreting kuchingiza kati atitilaveka ku para kuvachihanya katona
1: katsuka kumaneka madema anga machipinda kuoneka va matiko veta bobomela mwanyambana
0: i kama dembi manga pinda tidzukiditi maheka manje kama dembi akali ngutu
2: Inchani inchanchia vaveleki vafanda kodzia kombe hotel chidini makungwa kwa hechi la kuya praia la kwa kushoshana mwa mina mboni fanda kwa heti dziva sise ku kantini ka kwa hekongoma kwa hevi vikela mhaka ya kubombela matini
1: awo tisa kolega taku nguti tita ku into achila kutsula praia konga mangwana kombe kufindisa mana iwa ku chihoka nguti tokhata fela ngono kwa tiziva takone akunzula ku praia kolega kune mahatiwa ndiwa kasuno kuni tivikela
0: aw umuntine mikwathu athu vatati hichi maha programa ya kuya praia mangwana hambe final semana atitelaveka kukula ku engiselo hambe nikusistira a previsão do tempo ya mangwana kadi tse kudula kuya ka dona praya para kuti dziva ku inkama una ve ukhalisi ku tshano kuna ve ni moya ka kuna ve ni moya kuna ve ni nzuma ka kuna ve ni nzuma ngu iponti ya ku khete ya kula ku dziva ku watsula praya mangwana o final semana o kudzula dependendo yankama u uno womba ku inchani chichino chino maheka makuni uchitsula praya ta kombeleka ku ungabeli mutukoponi uchibela mutukoponi ungabeli matini kalangu ha hansi ita kombeleka kambi ku lava maikipa makuma praya umana melhor informação ya ku uchina dara usina ma problem ikela hisi mama ku udini mwanana wonelela mwanana kama wuhini wuhi unganleke mwanana chibela enkelela matini umahanu kungondisa mwanana ku untsimba kubela matini adi oka ngumaka ya chani ngumaka ya ku mwanana kakuzivika kubela mwanana anabela mukamati ya hombe ya ku achibela chu asioneki nda wotsima perigwe altabela kumtala veka ku mwanana yo achitidziva ku kene eh no beletula kubela praya ngumaka ya tia nitilea paraja chitizwa ukhene eh ni chibela titahumela titokare ngakha basi no entra na entra no entra na usungile na entra porque ntangu titelaveka ku hichimaha hisinze ku kangutina hambi hidi kukhedi dema praya hi wonela la maponto awu para ku totsita titsura hi tsumela ntini hidi sina ma problem
1: hawo vedo chiomba nomboro yi fela kuno ku chitumiswa kungati vachilavana masocho a kuvikela tinguzi nomboro yiwa kuleka ka kuibeta ha ka radio Mosambiki ngokuchana musiveketele muwa mabairo mapamflet uchanchana kasukuniko yidziwa ngo vavange
0: I poda tehisi kolareli majimamanyani makhalo uchitsibila unayi mana ku yahu inga kolarelo majama kipa umahuma akupara kumahama palestra sembe mahuma ni pafleto ya kuchigwita ku palestra yiphakanisela numeriwa ka vathu vawa para vonawo vachiphakanisela yuhu yuhu amana na kunayi kani idzumba kunayi ntina teka numeriwa kambe votsifa kuntina vachidziva kunumeri inumeri ya emergency ya wabombero ku kwalikeri chichihumelelako kula kudana wabombero nguyona nthumu wa maheka
1: Ngutona edida zandamela mirana mabunda mwendo udina sotiswe ngawa ishivala kasukuni ko hini kama tu gutisa ka edida zandamela nenganda tuka nivalisa tseno kuwetele kuwetele kutatudotu kuwetele kuchuotisa tseyo.
2: Hini kutemba kutatsima tsima nguti ya ngawa hati siya mame editi kufika kubonga kwa ngasikota kwa atipata nradio Mosambiki.
1: Ngutona hana edida zandamela matu gutisa hini tumo watu wa kulingana kuhini kwa watenga mbewa ediku utiside utisi ya hawa radio Mosambiki ngukuchiti chichi wa chitumela chochi chitsungu cha nyambani hambe kama ni gaza. Chitsungu cha Mosambiki chengisa mitumo ya radio Mosambiki nguti iti nga mbeku utisa utilawa kuhini kuchiti siya hawa kota masocho wa kufikela tunguzi.
0: Inibungi de nobonga radu Mosambiki inga hikonfidara para ka kama uwa kubabatangu mahaka ya kumbombo mela kamadi. Kani talaweka, kani nopatela, nichila kubabata kudotu kambi ngu mahaka ya makumbustivel, hati ziva kungu kama uwa kumbustivel uwa makumbustivel makala muka lidoro pada atuda inyambani. Intao sensapu wako mbela ngutu kachitsungu chatu kuchitri fikelela nguti mangu tama kombustivel. Kombustivel ini perigu ya hombi ngutu. Waho vataka kuma kombustivel wakatala muka siboje lana wabeketela nyumba. Wataka kuma kombustivel wakataka siboje lana wakatela nyumba. Kombustivel ini dilu katsilaveki kusipata na ukalumwe. Wamini sasa magizi. Intao hako mbela kachitsungu chatu ku kombustivel kaikali nyumba. Kombustivel nompodu uchiteka muka siboje lana nuchara masanerala nyumba. Por qualquer luhali no maneka kuhisa kukuno maneka na maneka kuchishpuldira kumaneka kudini ni kuhi akati nyumba tatu muamiti nukwa atungu mhaka ya kombustivili. Nta wakombela kahombi nguvu kombustivili ikala movani. Isinga movani tabelete ulo kuweka nyumba. Nyumba kuni kozinya, nyumba wala garala teferu, kuni mashtesoro, kuni makwadreletro uweka muka kusibeli moya. Então etutina maheka kuhumelela perigo ya hombi ntino kwa atungu nguti makata ku uchidikotili kutivikelela tisi maheki. Hikombela ngutu kambi ku muyengisa sila elelu sisi sayo haku muka mapalestra kumbumbumela kawatu ambu muka maincendio para kuona ku hawe heta didembidua hisina makazu ya mangi ya maperigo mumi ntino kwa atu ambu mwishituma kukona kutu muhi kuhu atu. Hikombela kumuji ingisela kwa atu sila elelu siya kasi sensapi anabu bonga ngutu. Mungadivali numero 84-51-56-63 para mitumu ya sensapi. Hinga kudana adi sidima higidi. Uchiwana kukuni perigo yukari ichila kuhumelele. Dana sensapi anahoka para kuwana kuinchani chichifanolo kukumaha para kuperigo iwa isu humelele. Bungide.
1: Antiseno kagaji.
0: igaji ni yo anatala veka kugaji uchi uonelela kama wihi ni wihi uchi mahesa kuchana teka panu nyana beto mukamati uku ni shpuma uchi kuita ngola mangera wa gaji wako ya gaji uchi tibitisa halika ka mangera ulea para kuona kukuni fuga nyana ikuhu makunu kusuhumelele nyana fuga tikombekisa ku mangera wako unene ma kuchi humelela nyana ukhalo nyana wako humesa nyana moya ta kombeleka ku uteka a butisha ili kunga mangera ulu utsula ka ba uya uya trokara para kumana imanyane mangera wa unene u likukhidintini kula ku sempre uchi kumbula kuvala butisha ya gaji wona kuti kalseke dikani uchia uyo uchipa kukuni sheru ya gash ta kombeleka ku uchitula didimbandini kwako utula divagara ngakutula didimbandi chitseretsere ngukutseretserula maheka kupoda maheka adini shock ni sheru ile ya gash yomako kasuku maneka kudini cha kudini dilu utula didimbadako udula majanala yako divagara para ku usimaneki perigo gash botija ti gash in condições normais kai kombeleki ku uchiveka ukhalumwe botija ni fuga talaveka kuchinyeka distanciamento ya gás ya garrafa de gás ni fogão ngukumahetu teka di bodija dilo uchiveka nyana kulu uchitukota kambu kumahanyana chinyumbana chayona ugwita ula ukhadwa kubasi mangera ubela tseno kukuni fogão utaligara ku fogão ngutona tukutine ni kuhambi kudini shpulzão pelo menos una minimizara madano ku fogão namba yi hanzi ka fogão
1: atseno kwa banana kuma kudado
0: I vanana kambe hakombela kuva chionelelwa kama uhi ni wihi ntini manana ane maka ya kula ku wanatia maha kumami anene ala kumaa haka feri ya kuingomara ujiheta kuingomara kumbela kuferi uchive kakulita kumanana asi imani kuteka nene achi ya duketa kuingomara mpura kwa nangati ziva kususa feri haikuho maishite sorry ati yao hema tumisa kuntini hiligara kujilera hiligara kuferi hiligara kutelevizori hiligara kukonjelador kula kuhitu wana kuhohoda ya shite sorry shite sorry shili chinamana subrikarga ya kesimentu chinamana kachichi pulidira kasi kukumanila kati mangu ntini. Hikombela kambi vanana watu waku mahanyana midilu sana kanyumba vachikono vobika sipanelana uonelela manana waku apala hayu manana nchani chia tumaku nia buchi simba kuetu umaha kukatileve kukumaha mkuna maneka uchiha uchisa nyumba iperigu ya hombi hantini. Ntangu hakombela kusotsesu mchitifikelela au waku tuma wamekanu hakombela kumusitumi ni masigari mchipu uchila kuda hadi sigara da kutsula kule uchakuita una uyo tatuma ku sigara na makombustive kati tsibelelana vahoka mba kula kushamula timhaka kumanza ya bona ya kukhona nada ani go hedi chokari natsula ni cha hisa nyumba yako kati laveke kambe ngoku iperigu ya hombe kuti dzi ku nyumba muli vathu vangane va hotelako xiforce muna nga imaha into ya kuyaka nyumba ile ntan ta kombeleka ku muchikala hatsi mu resolvera mu chititandeka va ma structure Dubai ro va ma police ma tribunal takati makata kuti yania una shushalwa timakatako muhuma musena maperigu ya kumanyana afodi manyana kote dujele nguti makatako mchitu kota kuti minimizara
1: matwe ya idida zandamela iningelo wa mahungu wa Servicio Nacional de Salvação Pública sensape mba bombero wa hinga wachibuata na avo tambeta kuona ngu di aula di anga wachi hininga da kutifikela kati nguzi tamuwa kubombelani kama ati hambika ambi niyo nantimawewa kukala ngutu mafurami mwaba masikuwa wangu wa shavetela kome mafurama gazulina madizili ngumunga sigubu gubu we gutawewe ketela nyumba vahi haba tungutone eto kasika tseno kababu tumisa ndilo wambaulo ya gezu nivona nguso nsusila ilu singasiwa ngui dida zandamela yu angabadi mfumba watu katitukulo da muno tseno inyambane mabulu matilisudu yungu Miranda Mabunda kutsewa dropani ka shai abili nyankundela ngeni angalitseno inyambane kasi mfuetu Marcus Pedro ngeni angalungusela tose kasi uniko mitumu iwa kumbwa kwa tumabula yawa metzi bilangu haka kunende viki diwa kudichita hinawe ya kambe kama bulo adiviki nidiviki wazina wadiviki nidiviki hibongi leka humpe ngutu
3: mahungu nitimhaka sishushwa habanza mahungu nitimhaka sishushwa habanza ngumadota ni masungulukati mahungu nitimhaka sishushwa habanza
2: 16 54 minutes ndi radio msambiki gemetangwa ndima yakotsangana nakubulisana ni mapoitwa ni nyambani kati tamndenda nyasi singa ti pati yakuti nzila tita kuti chilondetwa hani ya province ya nyambani ngosedza pheko ndi wababombero kati na kuone kubulula misela kuvikela tipango takubombela matini kambi muyalisanita ku na itsungetela hiku yakwa heta pangaltane nawe chilatela mbi mwa 17 horas kwa heta kuninga mahungu a province ya Gaza mitsikana

sika agosto kadi lembda 2019 mtangeli waditiku da Msambiki mkama kona iti Philip Jacinto News kumweko ni Osuf Momad ingatia ina ngati tangela di banza kumbi mtangeli di banza da Renam kwa vanga saina ni ya Maputo shitumelelo na chaku saina kasiku wa sibamu sisingangati sipala amwatikuni kwe makudeulelwa maka aingatita ichuoneka chitumelo na chia ngahingati womba chisanilwe ngufu di Jacinto News kamkama kona iti mkoma waditiku ni mtangeli wadibanza da Renamu mkoma wadibanza da Renamu Osuf Momad ivi kusainwa kakuwa vitembisa kuema kutura ka sibamu maka ya ingaoneka ngu malembe a 2014 kwe hoka 2016 ahwakasi wangatiti lwela ndima ya kuwa dibanza da Frelimu ni Philip Jacinto News vati winilika Solomon makaya imakili ania Maputo kusaini wakashitumelo na chia ahawa mtangeli kamkama wako na walitiku Philip Jacinto News ni Osuf Momad wanga shambanya kuwa ve emisa kuturisa sibamu amwetikoni tose titina shushwa nguko haka mabulu kukomboka atitaku chitumelo na chokata chaku emisa imbe amwetikoni chisainilwe ngulisi kuda 4 kamchima wa Otubro ania Roma.

0: Enseru achite tshimbe makwa hiwe le tane mlongolo komisa kana ba phane mtombo noko.
1: Mwikiti wotileka kukukela kaya mbimu engisa mnongo noko.
2: Misa kana ba phane mtombo noko.
1: Dibindu darra di Musambiki emsor provinciali ya Gaza. Wadada kwa radio Msambiki kukulasani kukwezela kwa munu kwa kukumisa kani wapia ni mtumuru kutibidu da radio Msambiki emisor provincial ya Gaza. Nguwa munu kwa kukwezela uta kukwa uta kupangalata na ichibula ni va embelele hambeva maheva mtumuru kwa. Nikona ichibula ni na uta kuna uchi vata vata na uchi luntisa mtumuru kwa ubala mabuku peka stokweza luntini matingwa lukwa mpana mpana kato na nyasi. Ini mrabwa watu kwa wame nukuna kuino bana hichibula na yu awaka yambi muhimu losela kuna hichimu hoyosela digit kumbe digit
3: digit ni mungudu kuwa ni mungurambi wa Radio Msambiki. Radio Msambiki ngeo na iteka kwa wakambi wa provinsa ya Gaza wa aninga kulisima titakuwe ni kihichibu mana kihidifu kani tukuli mwanda chikwembo utalatu ni wani kubonga ngutu kuwe uchini ramba nchimanika amfukanika chikati chiwa o kubekan kama uwa
1: kambe ima ni makanjoni
3: makanjoni chivele kwa ya chilumbini amu angawele kwa kona awele kudwe hospitali rurali kachindoko liha lumba kugilundu gilundu kulumba kwa distritu ya Zavala ni chilumba chupulini chupulini kwenyali kulini nyali kulini uchilumba gilundu gilundu kufumwa kungu lokalidadi nyamwani kwenyamuwini ita portanto nchiombe to no se prefera te mangati ba nchiti basi sa ha mafumu muto ni fela ko konzi ku gaya kati kati chiwe
1: o katlo ko embelela edi ngul dilam be mun
3: ni kati ko embelela ni be mun na wandi utum ndi ni sin ko ambi
1: ko ngo ko ni mangai
3: ko ko ni ko ni fali te no vlam
1: jita ku wa oni 40 kwa drama lembe no chi londi sandi mai
3: muto na na ko garatia we embelele wangu kati dingu kulo ko nisi sinyati mbila tantini kwa atumia likuli ni chipoli kungalanga ya chipoli ngalanga yuwa ingawa ichi zoma tikuni ya haanzi kama tiku ambu Fransa ambu Suisa ngu 1996 aninchi lakuteko nchi ya Fransa patiku ncha gundisa wana ya Fransa chate mbila umayiku nukusinyo ngalanga tamanda kukunga nichi kwa chikoli tatongo chikoli mpotsiri mwanangwa achi ya Fransa mwaka kukunga dindo wano mwaka kuna mwaka
1: utu wana tuto njombuyo ya ziwa walungu kukundisa walungu kubawa ziwa ti ikutatu idi yawe imanikile jiluze kile kambika mpimu yano
3: tatongo wata arependere kama tadini kama unchinche wavuna wana wawele kubangu nishite vunani ni mashaka kutaka kaona mwume nukusisi 96 ni wini chipeta kulisha hombe kampu kape kape maputu yichi patu singarangu kwa operasyon Suisa mwume nukusisi 96 ni wini chia representara provinsa ye nyambani komu ewe di kukusu adile mbedo tumata kukurupu ngalanga despoli mwume nga ganya para ya representara festival nacional ya provinsa ya nyambani kampu kape kape
1: andi mfumuini
3: mfumuini tudema kiduta na atu ni wini chitsula ni grupo ya atu ya ngalanga ya tachipoli ni 96 Ita hon swan salan nti ngonda set maklas. Hon swan salan ngwe sexta-feira. Se hon swan salan ni professor de geografia chama bakolawa mawo. Edi mino ya dotor. Bakolawa mawo kokede kokede walungu atang mfumuni. Ba walawa wa ni grupo ya porto mcha representa professor Yaman. Mayela ngu chayo ndugu nawo nga ndu mchiku. Bzo suji kwa kote koza para para chivu. Kam ngano za seji 30 za sekondi sinto. Kuzesha la kuhuma ja. Segundo swan professor geografia porta muito rumo do rumo e no outro manchantino uma chantinha chagra uma daqui uma dali ou não ahava o que do adungo vale a co maia da minha co ingave hechui na que zavala kahamizadi vai regar tudo atunga tunga unha tunga tunga tunga não fala coisa representa a polícia em um bando uma maia na o chai o redu com o ao se vai o que do adungo passo isso agora vai lá para hechar um fumo kita kwa hichari pesa la provinsa ya nyambani kita kwa niki ka festival de kwa wina kuna wa de kwa hu bisite kwa sala no mole ne bari ba ka bomba de tu ka ci bomba chele ba don ke ka ci nze la ko enti kwa ku hai ha no ba kombi sa pro zulanti ni na wa madara mi na no madara mi no ati ba tsere ko ko ramba ba tsere ci tsumbo e ba ha no ni mai ni nga ngomba to ka to e we need the corpo e ku wini ya provinsa ya tsere ya nyambani haya wa kunku atula ke maputo ya representa la provinsa ya nyambani ati bile ata pro kulku intini inti wotzat mata
1: tamugongoni ke
3: akukuni kai chami lewa ni moyo pro kota emani ke se hlangana bachaya sikhulu bachaya vanya magali timbete ta hombe sa timbira to sele tomata ku sejo timbira ti dihu to sese ti do organizeri lu ti khulu so sele si dihu vanya magali sta to zo organizado esi vareta ditu da watu fa hombe ke maputo portanto de ko do hokide Pero, no te trata de paca, el paca es, pero, betra chitimu ke kama kachi bomba kitimbira totsele otsele to wasinyi vanga langa no achava timbira vasukuru sotsele portanto nunga na movan hedu uide hawa gedeni ya shashai hanga punti yani e pendire kama ma 20 nyuma ora ndo vitu kama ma 20 ora vala kule kula ko ikara tsa vanto kudi tipa flat de mobata ku tuma ta festival national de cultura portanto hedu hele ka tuna kasel jom kamu ko se tuma an hale sama ko ko sa thai an tuma ma porta si portant e pinde e tur e ya tela intine ka felizbert ma sangai felizbert ma sangai ne se pazam e de president wa conselho executivo kama ko ona
1: se mo belandi man
3: belandi man e sa ya ko hale intine ka president depois ka president wa conselho municipal kama kona kona awo 126 fiz beto masangai ma kamu mena ma 12 13 14 horas eta ku ma sa atu ma 15 horas se jan eta ku ti bomba ya ke campo kap kap amu zur de mitolas na ti joga kona bola kamu ga de mwana na ga to enkona ke nga kombisa uzimu atu usiwole wangu ni ni wa kolega wangu tsele za tsinyangala nga chipulini kamweko ni wa chai wo tsele wa timbila takulumba chipulini ha walungwa ngonto na si senyora efano wa mersa ko hita hita ya na suisa taku ana gundisa banana wa suisa o banana wa ingratera usinya ni ku chai timbila edina ya konfu teman to kapa na vele kimbo tatuwa ngwa chikunadi Kati dana, ina difana, ina dasa chikola nungu. Ngani ngapata na kono kukundana.
1: Kamba.
3: Kando kutumela madala wangu, haku nini mkoma, nini mkoma, nini lungu.
1: Michael, kamba uchenchu nga umana kuka yembi uluba kumakanjota.
3: Nusi nga umu, ula uchenchu.
1: Chutumba tumba, kono wanga dunda kukutaka tumba wakwa.
3: Atumba leye ni yusero hebawa. Nzinekele, mama na wamina kasema kama. Ati mova ni usielo, hinuna wanga, nzili ninikini, wakunyada wa mina, kasemakamu. Ati maliliti ni usielo, hinuna wanga, nzili ninikini, wakunyada wa mina, kasemakamu. Ati mova liti ni usielo, hebawa wanga, nzili ninikini. Mama na wamina kasema ati mofalete ni yosel hibawa wanga nzili ninekini mama na wamina kasema kamuni ya twala huwa na msewini mwane mwakashi tomba tomba ish Hili ya tuala huu Ima kashi tomba tomba

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: RM. E cá, 19 horas já em Moçambique.
2: Mahungu ya xifundza nkulu Gaza. Nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki.
3: Mwisito kuranzeka wa Radio Musambiki, hoyo ka nukulo kwa mahungu ya siku danya munta. Alfe unkuna, imurangili munta wa xifundza nkulu Gaza. Nzako kuvea shungituwili imunti uvonela kata madrele ya mfumu lumushifunza nkulu Gaza inga assembleya provinciali akata mintango kutisa miri tachukiseleti ya nakani kutulungisela kantla wa shifunza nkulu Gaza kaleti ya nakani basketball inga bola lanzava akukongo mama Giovanni ya mintango kutisa miri shimu cha shkola inga tenetleka le nyambani maungwe nyamunti lama kumeka kama ndleni ya Amara Buduya eka michini Nikolomu Kavelelu akumeka kama eka vubinzuli ni vukombisi himi nabalavu ingiseti dunene Isungule mahungu la mabula kalepswa ku Alfeo Constantino Kune imurangeli muntu wa xifundza nkulu Gaza lwe a paletaka ka ndawu la yena Margarida Mapanzeni Nhlongo lwe a tikeke a vundawu ikola ka leswi a swikombiseke ka munti lowu vonelaka ta matirele ya mfumo akushungetiwa ka Alfeo Nkuna akuvene arangela xitshamu xa murangeli wa xifundza nkulu Gaza nga governador wa Gaza hi xiyimo xa bandla la Frelimo swi tivisiwile nyamuntla hi munti lowu wa ku boha minawu nga assembly ya provinciali hitetana Jose Tsambi inga murangeli wa munti lowu kugameni ka xiyenge xa nhlangano wa huvu leyi irangeleke nikuveni ikatisa nikupfumela aku nyima ka mintirho ya mamani Margarida Mapanzeni Nhlongo
4: Indirecer uma saudação especial ao excelentíssimo senhor Alfeo Constantino Kun membro da Assembleia Provincial indicado para assumir as funções de governador de província de Gaza formulando votos de êxito no desempenho das elevadas responsabilidades que lhe foram confiadas na expectativa de que continue a servir à província com dedicação, espírito de missão e compromisso com o desenvolvimento econômico e social.
3: A ilikari ilongoloka ni maritu ya Jose Tsambi nga murangeli wa munti wa kuvonelela madrele ya mfumu ishimu shashifunza nkulu Gaza. Lokalikari avula vule kushungetiwa katetana Alfeo Constantino Kuna. Swanga murangeli muntwa wa shifunza nkulu Gaza. A munti uvonelela kata madrele ya mfumu ilo uvula kale swaku Alfeo Kuna. Ilo ike kari angisina langi wa swanga murangeli wa shifunza nkulu Gaza. Ilo anga arangela mintiru ila nakani umunu na mbiku vee kulanzili walitela na ni matirele manene na bima fumele manene ishimu shashifunza nkulu Gaza ama bandla manaru lawa makumekaka eka munti luvu nilaka matirele ya mfumu ishimu shashifunza nkulu Gaza vula vula ibandla la Frelimo MDM Parena na Renamu ila wavatimbisa akadeswa kubata wavatira inti mantima kubeni wapunisela amintiru ya murangili muntwa tatana Alfeo Nkuna lwe alangiwe keswanga murangili muntwa washifunza nkulu Gaza ikupaleta mamani Margarida Mapanzeni Nhlongo lwe atikeke burangeli lebyi ka munti lowu u kombisaka a xifundza nkulu Gaza inga assembleya provinciali. Loko hi simamani mahungu ya hina muyingiselo ku rhandzeka kuma leti vulaka leswaku ku fika ka 89,000 wa mindyangu leyi hanyaka eka vusweti la ku hambanahambana eka swifundza swa ka Gaza Sofala Maputo hi doropa ni Maputo hi xifundzankulu hi lavake va pfunisiweke hi swipfuno swo karhi ku veni va tipfuxetela ndzhaku ka tindhambi mahungu hinkwawo hi makuma ni na kulorha ntirho Carlos Matsinye
5: hi vulavula hi vanhu lava va xanisiweke hi ndhambi leyi xaniseke a tiko lembeleli vanhu lava va karhi hikwalaho ka inash va yamukela ndyangu ni ndyangu a xuma ya fika ka 7,500 wa ti-medical mali leyi yi lumbaka vuseketeli hi xipimo xa 20 tinharhu tani ku vula ka murhangeli wa xiyenge xa ku seketela vanhu lava akungulele loko nga ta kuvale yantwisa akushaniseka ka vanhu lava kutela ka vona vakalaka vangena matshamela ye kuva va endla ntirho nakona loko ma seketele la Bank Mondial UNICEF minhlangano leyi ya matiko ya misava yi humeseke kutula 184 milioni ya timetikala. Mangula matirisiwe hi Olivia Fati atlelweni ka ntiro lowu unga ve kona hi vulavula hi nhlengeletano ya xibyana lexi ximu xa tiko layana a Pradubeleni kolomu a xifundzankulu Ngasa.
6: Estamos a implementar o programa Apoio Social de Direito Pós-Emergência, que é o programa que nós temos de resposta a choques. E para esta resposta cheia a inundações, nós estamos a fazer uma transferência monetária. Portanto, por mês são 2.500 meticais, só que considerando o tempo de implementação, portanto, devemos ser feito de fevereiro a abril, mas ainda estamos a fazer alguns pagamentos. Portanto, os beneficiários estão a receber de uma só vez 7.500 meticais.
5: Maritu, já mrangele washenge, chaku seketela avanhu va ku vilela hi ntamu swinene ka xibyana Inash Olivia Fat lweyi a vuleke na kona leswaku kungu leli li kuma na kona vuseketeli la yin'wana mitlhangano swa nga hi kungu la ta majela a misaveni Save the Children ni Andra kambe lava a va cukumetanga xuma ka nhlangano lowu wa mfumo kambe va tirhisana ni wo mfumo hi kolaka Inash ka ku seketela a vaseketeliwa va nhlangano lowu.
7: Mahungu man'wana ma vula leswaku a Pike Park Foundation hi leyi nga ta va ka lembe leli tsutsumaka li nyikela timali ta ku fika ka 20 milioni wa madolari ya ximerika ku ve ni ku pfuniseliwa ni ku ve ni ku landziwa leti yelanaka ni ku landza a mintirho ya ku vonelela a tindhawu ta ku hlayisa makwati a ka xifundzankulu Gaza. Mahungu hinkwawo hi makuma ni Alfred Dumuyanga.
8: Hamilongisa xibyana xi hanyela ku ta ku seketela a tindhawu ta ku hlayisa a titshomba ta makwati Pittsburgh Foundation hi leswi nga ta nyikelaku a tikweni ka lembe hi nga ka lona ntsengo wa 23 milioni wa madolari ya ximerika. Mali leyi loko yi cinciwa hi mali ya Mozambique fika ku ka 1400 milioni ya timetical. Leswo ka makungu ya ku va ku yandzisiwa na mbihi ku tiyisiwa a wu kona bya swithandelo a tikweni la Mozambique. Mali leyi hi leyi nga ta va yi khumba swithandelo swa Banyini ni Limpopo xifundzankulu Gaza, Zinave xifundzankulu swa Inyambadi ku fana ni xithandelo swa le ka Maputsu. Mangula mabyeriwa a Radio Mozambique mukombisi wa xibyana lexi Pittsburgh Foundation hi ximu xa tiko la Mozambique Bartolomeu Soto. Bartolomeu Soto loko a li karhi ya vulavula ka wukolola ra Mozambique a ve ya xungeta leswaku mali leyi yi nga ta nyikeliwaka ka lembe leli loko yi le karhi yi civukiwa yi tlakuka hi ntsengo wa 5 milioni ya madolari ya ximerika ku hambana ni mali leyi nyikiweke lembe ra n'wexemu laha ku wu nyikiweke a ntsengo wa 19 milioni ya madolari ya ximerika. Soto a karhi ya xungeta leswaku mintirho leyi yi nga karhi yi seketeliwa hi Pittsburgh Foundation ka swithandelo hi kongoma a ku va ku yekiwa a switirho swa ku hambanahambana swa vuyamukeli lava tirheli va tindhawu leti hambi hi ta vavhakachi ku fana ni ku va ku yandzisiwa a wu kona la swiharhi eka miganga ya ku hambanahambana.
9: Hoje, aproximadamente 80% dos custos operacionais destes parques são provenientes da Peace Parks Foundation. Estes números demonstram a dimensão do nosso compromisso, mas permitam-me dizer claramente, o nosso compromisso não é apenas financeiro. O nosso compromisso é com o governo de Moçambique, com a ANAC, é com as comunidades e com todos aqueles que incansavelmente trabalham para proteger a nossa natureza.
8: Maritu ya mkombisi wa Peace Park Foundation a Mozambique Bartolomeu Soto loko a li karhi ya vulavula hi timali ti nga ta va ti nyikeliwa ka lembe hi nga ka lona eka swithandelo swa Banyini ni Limpopo xifundzankulu Gaza, Zinave xifundzankulu swa Inyambani ni xithandelo swa le ka Maputsu ndzeni ka ku va ku yandzisiwa a mintirho leyi yelanaka ni ku va ku yekiwa tindhawu leti ku ta ve ku tshama kona a vatirheli va swithandelo leswi ni ku va yandzisiwa ta vuvhakachi ku fana ni ku va ku heleketiwa ka tindhawu leti swiharhi swa ku hambanahambana.
7: A tlhela vuya na ku lorha ntirho Carlos Matsinya ni mahungu lama vulaka leswaku a mintirho leyi landziwaka hi Ina xilomu ka Gaza yi komba leswaku ku ta va ni ku landziwa a xitirhelo lexi xi nga ta va xi nyikela a timali ka lava va fanelaka ku ve va pfuneka kumbexana va hanyaka ka vusweti laha ku tlula mpimo a ku ve ni ku landziwa mintirho leyi yi nga ta va yi landziwa hi xitirhelo lexi.
5: Shudwana shamfumu leshi shi lesekaka kuseketela avanhu vaku anyasiwa nini shikare shi tirisa kunguli ntswa la ku hakela mali ekola kama wireless nzeni ka kuva kupumbiwa a kutika kumbe ntikelo wa tekwela ni xuma eka mfumo a kunguleli livele ringisiwa nkarhini wa mavabyi ya COVID-19 leswi kusukela axifundzeni xa Montepuege a Cabo Delgado kambe sweswi se kungulele li karhi li tirhisiwa ka kungu la vuseketeli lana se ku khumbiwaka ku tlula 280,000 wa vaseketeliwa tani ku vulaka murhangeli wa xiyenge xa vuseketeli ka xibyana inash hi xiyimo xa ntsindza a mihandzu se ya woneka hikwalaho ku va ku pumbiwa a swikarhatu swa ku yelana ni ta xuma swa nga a mali leyi yi nyikiwaka ku va yi seketela a ta mahanyela eka vatirhi hambi ni ta ku yelana ni ku va ku na ku va mali yi tshamisekile hi laha ku lavekaka a kona hi vulavula ya mali leyi yi nga ta nyikeriwaka eka vaseketeliwa Olivia Fight a vula leswaku a ntirho wa ha li kona hikusa swikanati swa hala swinyingi swa ku yelana ni riqunga ta mafoni hambi ni ku va ku na xivilelo xa ku va ku fundhisiwa a to karhi mayelano ni xuma.
6: Estamos desde sempre à procura de formas menos generosas de fazer chegar o valor aos beneficiários. Tradicionalmente, o INAS tem feito estes pagamentos manuais, portanto, os técnicos do INAS têm que se deslocar para as postos de pagamento com valores monetários. Então, temos custos da própria segurança policial, das próprias ajudas de custo dos técnicos.
5: Marito ya Olivia Fait Murangele Washenga, Tosekele Ainas Ntsindza. Loko a vulavula na kona hi leswi swi nga karhi swi endliwa ndzeni ka ku va ku pfumbiwa a ntikelo wa takwela ni xuma eka mfumo a vule na kona leswaku va tirhisana ni swibyana swa mfumo swibyana swa ku yelana ni ku va swijuwati hambi ni van'wani va seketeliwa va kuma a mapasi ya munhu hambi ni ku va van'wani va tsalisiwa leswo hi ka xibyana xa ku yelana ni ubale da la ta matswaliwa
7: tami ntlangu ku tisa miri hikuma leswaku a mitirhi lendziwaka hi basketball omu ka Gaza leyi nga ni hasahasa yikulukumba swinene leswo na ku lavekwa majuvani ya ku ve ku kongomiwaka leti yelanaka ni mitlangu ku tisa miri hi swiyimo swa xikola mitirho leyi nga ta va endla ka xifundzankulu hi Nyembani ka n'hweti leyi i tsutsumaka mutlhokanyisi wa mpikizano lowu wa basketball mamana na Tertia George a hlamusela leswaku a ntlawa lowu wu rhangelaka mitirho leyi kumbexana vatlhawukanyisi hi lava va nga karhi va endla ku hinkwaswo matshan'wini ya ku veni ku landziwa leti ni letiya leti ti nga ta va ti pfunisela ku veni a vatlangi va famba hi laha ku lavekaka ha kona Anastasia George a vula leswaku a xin'we xa ntshimantshima eka vatlhawukanyisi hi ku veni va lulamisela vabeli hi laha ku lavekaka kona matshan'wini ya ku veni va kota ku ve va rhwala xikotela lexi nga ta va xikombisa hi laha ku lavekaka kona xifundzankulu Gaza eka mpikizano wa ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa xikola mitirho leyi lembe leli yi nga vekisiwa ku endleka leyi Nyembani na ku vekisiwa leswaku yi ta va yi sungule hi siku la 28 ka agosto lweyi ya tsutsumaka a hi longolokeni ni marito ya mamani Anastasia George.
10: Agora estamos a trabalhar aspectos técnicos, estamos a introduzir sistemas de jogo, estamos a apostar mais em jogo, porque já trabalhamos a parte física, quando juntamos atletas, estávamos a trabalhar mais a parte física. Agora estamos a trabalhar aspectos técnicos, sistemas de jogo.
7: A ele carinho não coloca nem marido e a mãe que vai trocar nisso, vão lá que está me tlango e a basketball, leço, não como uma Giovanni, e está me tlango de Samir, xe, muxa escola. Lenga estava aí entleca a Inhambani, kusukela n'hweti leyi i tsutsumaka ku fika nomu lowu xifundzankulu Gaza xi ni ku fikaka 36 wa vabeli lava va lavaka ku ve va kumeka eka ntlawa wa wugamu lowu nga ta va wu kongoma a Nyembani ka swona ku vuliwa leswaku 20 wa vabeli hi vona va nga ta tekiwa ku ve va famba leyi Nyembani va ya kombisa xifundzankulu Gaza eka leti lanaka ni mitlangu ya ku tisa miri hi xiyimo xa xikola Wingiselo Grandzeka igemetalana mahungu ya hina iya nyamuntla kambe tsundzuka ti nhlokomhaka leti veke na tona. Alfeo Constantino Nkuna hi yena murhangeli muntshwa wa xifundza nkulu Gaza ka valuka xungametiwile nyamuntla hi muti vonelaka matirhelo ya mfumo hi xiyimo xa xifundza nkulu Gaza. Ntlawa wa basketball lomu xifundza nkulu Gaza hi lowu tirhaka hi nkhinkhi ngopfu swinene matshan'wini ya kuveo ya kombisa xifundza nkulu lexi eka ta mintlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa xikola yi nga ta va yi endleka leyi nyambani. Angweti lei itutumaka. Yemkela kulosela ka Amara Budu ya liwa kumekeke kamichini. Nikola Mkavele hilwe hii abinzuleke atlela kumbisa. Kujee kuengeta hajajama.
2: Mihetile kutwa mahungu ya shifunza nkulu Gaza. Nogonoko wa mahungu.

Saint Gwambe ni umanya rime ngondo apu visa kanyembane yange na blue ways akama good way pussy magic adoka na mbele ngonya bulaluka.

ripelile mahungu muhlayini kwalaho mukavele Alfio Constantino Kune murhangeli muntu wa xifundzankulu Gaza ka valoko a xungametiwile nyamuntlha hi muti u vonelaka ta matirhelo ya mfumo yi nga assembly ya provhinsi ya lomu ka Gaza na a pfaleta mamani Margarita Mapanzeni hi nhlongo tanihi ku vula ka Jose Tshambi loyi a vuleke marito lawa a vula leswaku murhangeli muntshwa a ve a xungavetiwa hi ku pfumela ka munhu wa mabandla lawa ma kumekaka eka muti lowuyana wa ta ku vonelela matirhelo ya mfumo hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza nakona mabandla lawa hi lawa ma tshembisaka leswaku ma ta va ma seketela hi la ku lavekaka hi kona a mintirho leyi landziwaka hi murhangeli muntshwa wa xifundzankulu Gaza ku fika ka 89,000 wa mindyangu leyi hanyaka eka vusweti hi leyi nga ta va hi pfunisiwa hikwalaho ka swipfuno swo karhi leswona swi seketeriwa hi nhlangano lowu thyiwaka INAJ swipfuno leswi swi ta va swi katsa swifundzankulu Gaza Sofala Maputo ni Maputo doropeni tanihi marito ya loyi a rhangelaka mintirho leyi i xiyimo xa INAJ hi loyi a hlamuselaka leswaku mintirho leyi ya ku pfunisa vanhu lava i ta hikwalaho ka xipfuno lexi taka ka muti wa ta xuma hi xiyimo xa misava yi nga Banku Mundiyali nakona na va pfuniseliwa hi UNICEF Olivia Fati a hlamuselile marito lawa ka nhlangano wu kulukumba swinene lowu karhi wu endleka le a xifundza xa Bileni lomu xifundzankulu Gaza a Pack Back Foundation leyi nga ta va yi nyikela ku fika ka 20 milioni wa madolari ya ximerika ku veni ku pfuniseliwa mintirho leyi yananaka ni vubindzu lebyinene bya makwati hi xiyimo xa tiko bya misava ku pfunisela loku ta va ku katsa swithandelo swa Banyini na Limpopo lomu xifundzankulu Gaza Zinavi le a Inyambani Maputo a xifundzankulu Maputo ka vito la ku fana ku vulavuliwa hi mintirho leyi nga ta va yi nyikeliwa hi Pack Back Foundation hi xiyimo xa Mozambique tatana Bartolomeu Soto i nga mukombisi wa Pack Back Foundation a hlamusela leswaku a swipfuno leswi swi ta va swi pfunisela hi laha ku lavekaka ha kona ku veni leti yelanaka ni ku hlayisa makwati ti famba hi laha ku lavekaka ha kona tami ntlangu wa ku tiyisa miri ya ntlawa wa basketball hi lowu tilulamiselaka hi laha ku lavekaka kona ku kongoma ka majuvani ya ta mintlangu wa ku tiyisa miri hi xiyimo xa xikolo yi nga ta va endleka le a hi nyambani ka n'hweti leyi yi tsutsumaka tanihi marito ya Anatarsia Jeje yi nga munga vatlhokanyisi va ntlawa wa basketball va hlamusela leswaku mintirho hinkwayo hi leyi fambaka hi laha ku lavekaka ha kona na va li karhi va katsa ni ku ve va lulamisela vabeli ku veni va tiva ntelelo wa leti yelanaka ni matlangelo ya basketball hi ti loko mukombisa mahungu rendzela man'wani ka minkarhi leyi hataka ripelile.

Maka yoku rhandza ku khavela ka bolwa I khendlemukile na wa hali mixu loko a tlanga ni van'wani vatsongwani laha va nga ha bela mpupani. Mario Kuluna hi nkarhi lowo a ti vonekelisile hi mpaxwa lowu a nga hali na wona. A ve mun'we ka vabeli va ndhuma swinene va Benfica lomu ka malembe ya 1954 ku ya fika 1955 na 1960 ku ya fika 1970 laha hi makhambi mambirhi a nga ve kampiyano ya Europa laha a nga swi kota ku kuma tasa da Europa. Nakona loko a le Mosambiki a chiwile vito la mutorotoro hi ndlela leyi a nga ha bela hi yona lomu ka miganga yena a tsutsuma ku fana ni hanchi kumbe caterpillar. Loko a kumekile Portugal, Mario Kuluna a chiwile hi vito la Monstro Sagrado ndlela leyi a nga ha vitaniwa hi yona lomu ka mintirho ya wukoli la mahungu. Ka swiendlo swakwe Mario Kuluna a ve murhangeli wa nhlangano wa mitlangano ya bolo hi nga Federação Moçambicana de Futebol. Loko na hangi se na hlawuliwa a ve murhangeli wa muti wu nga ha dyondzisa hi ku khavela ka bolwa mugangeni wa Namahasha laha a nga kuma seketelo hi xuma xi nga huma a FIFA. Mario Esteves Kuluna a luzile vutomi hi 25 ka Fevereiro wa lembe la 2014 mutini wukulu wa Udau la vanhu va ku karhatiwa hi mavabyi ya timbilu hikwalaho ka ku veni a xanisiwa hi maphaphu. Loko a ko hanya, Mario Esteves Kuluna a ta hlanganyisa 91 wa malembe ya ku velekiwa.